0: Samoa. Ai le ai, o mo kua tele o le tau mawhala i Samoa, tele le talo, ka wa aivo ele sangi sangi fie fio na i tangata fo, ie wha tau lato me mata, ie talo, ta mu, ulu, mana ufi, mana tele o vangolo i ai. Ia, ngai fo ila pe te loku ie pia wha solo alu ngai in malewa lele.
1: Ia.
0: E ke kaua kua i wha toanga i meo fata ne i lungo le wala. Ola ia ia ia talo, o ke loisi ele kua mele makeki. E oa wailoa la tole meo e whakaumela kua kalo.
1: Ia, o se wa inga matango fie tele lea male alu alu ilu maua. O tele a ina whaia mea ia tūranga whatau
0: i
1: ta whahala.
0: Ma lele inga ele kongi esau
1: polo kafo ilia. O le maketi e kongi il polo kafo ilia.
0: Ia,
1: ia polo me, a wala umai ilu mai i ia ona. Mae no come king of foil my e ya lo cul passi por gamale
0: no
1: wa risnak pi sa vulere nga i mai ai mesa ya ya ngui kwa e nga i mai vulere sa wa nga i ele ola ye pia e ko fo ya ai
0: wo ilo le le ya changata sa mole le va en por nu e o mai la ko kalo wo ilo le le ya o ile molta lo le le e nga i umala ye ko sala pe o mato e nga e kwa kwa le fanga i si e mai la ko kalo wa fo vola ko le le talo mai tu e mato. Ia le mea la ngai le kawa mai e pia.
1: Whalau whaisua.
0: Whalau whaisua, le ai se mea mativai. Ka ngai e i lau lau i lungo le makeki. Ia, ka le mana ia. Kwa laku, teimila ne le fuata mori.
1: Ia.
0: Ola mo kua pula ako le mori. Mo kua sama atoa pia le kele o le mori. Ai langata lai le nao a pia. Ke wha solo kwa le awala e yo ola wale malavalele.
1: Ia.
0: Ke wha ai akau mori lungo le awala. Ngo nei tangata mana i ainga mai sawai. Ngo mai ale, oisi leo mai afo lala ko mori e mwifanua. I lungo le wafu.
1: Ia, ua mau wafu ili kango fie.
0: Kango fie. Lima ta lai mori.
1: Lima ka lai pe lua ako fu e umu.
0: Ia, lima ka lai mori koi kase fulu mori. I tau mori. Ia, le maa. Nei ala sua mori e. Ala mori mai sawai i fala lupo. Masa taua. Peo nei vaanga nasa yei. Ia au kikiti. Ia la pe un fafonga hoel malo la tunu. Ia. E o tele se tala voilele kake mimikai.
1: Mali,
0: ana makoa se mpingi yao aole, enyu sami, yao se o matu tu malo, ia mai taalonga kirikiti. Usanga lele iwiai se foye ina liliki foye sa moa, ia umana na soso o ma taalonga faava malo na malanga tuele au mai Melpone, ole au mai Hawaii, ia ele i fatanu ina le au mai Amerika sa moa. Ia ma au e tolu yo le tanifo le vao, ole fitu wao. Ia mm. Malai nusami, auna tolu sa fatari mei au ifafu. Ia ko siamu efo inga le nusami. Ia tulanga na, ai efo i afoa tulanga i kirikiti. Ia mole mawina fo i le toa tele i latou o latou fie fie toi fa au au talonga ne.
1: Ia, la langa mai li ka alonga ne.
0: Ale matua matautia le mea wai ai le toa tele o nisi sa langolongo ina le kirikiti. Wa afika i le tele o au mai nu utai tasi. Sa i le tamu sanga le Samoa.
1: Ia.
0: E lunguinga e otu tausanga fuu. Wei ni si au faa popo tu hai. Wei ale ngata fuu le. Wei ni au e malanga tui fafo. Wale sa tau ta penal tatu au. Wale i nei Brisbane.
1: Ia.
0: Pe tae ono le lavol taimi le nga lenga le alu tatu au. Ana le aula Melpone le na malanga i Samoa. Ia e represent fuu ia tatu atunu o Australia.
1: Onon ta ua le malu o le ua tatana no li kiti faa Samoa. Onon le lei, o ai pei au te vai atu e fia fia le li palmia. Pei au sunga lauri al mani toa lea sa tau langa langa mai ele toa e faula olole. O ta longa le lei. Wai, o leo pumoni ale malu mara fafonga le tunu. Oe, po ala ma ta longa i Samoa. Ta longa le lei. Mantua fa ta longa le lei e fehasi asi e a ia i anu u mafio anga ma tu langa vapena i sooi. Ia ona po ma i asoi. Man tua fo iyo soo fo inei ya sakpai te ama mapalauri. Lenga fakua ye. Lenga fakua ilko ingo kole fo kari timuli pese fo ile mama inga ta vita ma yonata. Ina wo fo fo sakpai ke ala ao. Ala ao ilako soo le mpalauri. Pe kaki kalangofa ma mai i mea ya. Ona ole ta alonga leo kilikichi. Ya. Le tau fo iya se tala fo ile leo wa ole tok tele pe iyo tangata matua sa yai. Yo wa umak fo la ko au ke lo longa o ke mi nge o ku pulanga ye wa fa ya
0: moni moni fo o tu pulanga te mi nei o to tele tu pulanga ki mo fi fi ki kit man tu o te mi nei le fa to a to e fa ma pu el ta longa sa mo a o nei ya ta to manusila ma kwa fi fi ata mi ti ki kit fa sa mo Ai ol vangala na lepe na yel temine wok ngela kamaki ye vai sa mo le melo ki sa mo mo kwafi.

0: fia in a tamiti in a malanga day. Matufa a fault along a lane felt up for a latinu. El Nafa and Atama Masanil Tupulang. Or talonga or kikiti. And if I assist talonga.
1: If I'm making or carlonga, I come cock.
0: Yoi. Ya vai quelle le luma le luma le ule le fai le calonga le va per mato le nule ah vai quelle ngo fungo fule le isole e le ngo fungo fule che ngi che ngo vole le cammi e qui cammi e ai ngo fiala e u mai fala sta talong hoile ah e wo mo fui ma se ai ole ole ole mato
1: ah e se nga kala le mato
0: e le ala nai nai nga uso fo se ma ko fui a fio ngo fui na na malanga kikit e ma mo ma ya ya la tu tai to ru vane fo fa fo la tu wa ma se la pe fa la ke ka mo kwa u lo ka ai on ke minga pe fia ma ka la pe fia la ko fia la volu ma lo ma ka ia o ke minga ai fo fo la le lo mu lu ai ya kasi nga me ha la mo kwa ma ka ia le me nga il mu lu mu le pe o ma ka lo ha
1: o le si nga nga ko i nga fe ka lo nga le o ka lo nga le ai ka o le e ala ia so e ala ia so mo ko fo ia ala lo ka nge
0: I'm going to go to the house. Yo nai motu nga afana fo mol tatu sisinga fo sa mo e va mo mo sa family ne fo le mai mol tatu tunu ulungu peng ta fai langi ne telo fa fi fianga ma va nga uma ya ale ala wo uma ala sa uni mol le lua fe lua fitu a le ongo suma le lima ta usanga ya a fai mol of noa temi ne sta pena lo a ma ka pe pena ne temi ya ma sa mo le to umi sta tu temi ya ma tu meta tu proclam pena ta tu proclam le aso ta proclam le tal vo ma le tu lai uno le valu proclam le ta ya los frailes un mo ken fale fitu le valu ya ma le global le sto na i se fulu il tolu ya ta tu proclam le pola sa ya ma ta tu proclam le son fuso un mo ken ya to filo fo le ma le fo inga lo ngala so lua Ya, so I'm okay in La Solulu. Kakuko fela, Elisi, Luva Yaso. Yeah, I'm more terminate. Yeah, I start to fela, Elisi, Luva, La Solusu, Malfa. Yeah, I'm Fatuela Sunga for a far. My type of climate, Nefo, ya only?
1: Yeah, I were, yea, for the Malatu Samoa, Malofita, for my. Oh, my voice, Tame, Famutaila, ma, or Nanga. If you are ready, convener, yeah, so far to what I'm a far more boy. Ya, tansi ia sa whaamonia ina lau tū tapua inga isa mātau mu whai atu. A whai whai wale tau, ya, maari lia ia no ua pau o se mawhai ua ngafatia. Ma ngafatia ele vai vai. A ia manutele ina o tau fuafuanga o tatoe o lene yaso. Tātou toi whetā pai fo i se malamo o momua pe a whinangalo ia ile tua. Ya, e momori atu ia ilo o tau soifua. Ya, soifua o le fionga ia le malu mo sau malosi. Ya, tātou toi whetā pai fo i lea. Alma unga lulue sa teo tuaina oe sa moa I rene yaso, fionga ya le malu, timo neone peni fion luti.
0: Ia, soifua ia ma Emanuia mantua awalfai meika.
1: Lupe le mali, fa soifua ia.
0: Soifua.